Ingkang badhe ngaturaken salam-salam panjenengan monggo. Iki menawi boten wonten menika sampun sumadhi bali. Sekat nyidam sari ingkang badhe kabiar sonten ngarsa panjenengan. Kalau dereaken sugeng siang, sugeng midhangetaken, sumangga.